0: Tony.
1: Hmm.
0: Man Ambrose Tegoy Jimmy Chakali.
1: Why Ambrose?
0: Alatia mi buli wadi watam. Me Oma gini teacher tay. No way anying better bear.
1: Hmm.
0: Kopukum kuodong kinmiyo na ni kuo po beru ginabel kuo kelo ta dang miyo yini ta ko chamo riken adang bame na mo neha yago no eno wan te tu para para tu alda su koni udeder med amerika rishige ti uti ji kamor tia wier ni en purim emir jo eme no no na kariborwa chakele kan uti ukude gini torwa uto kude utor gina wate rote jor uto kude en ni no mara chel ma kida le lui tira por mi mai tu kwa lu gina do et ni no mara chel lo ba bi no mi gi por singjo ana kwenyo gini o ma gi ti te ka mi tu gini ber jo ame o peru gini no we hanyim gi bet ke kar ka se ke family gi di ma cha be da ta cha be adawo ni gina ti te ka ma to er ko bi buli en no
1: apoya
0: ko pa ter ngato kan no
1: hello
2: How
1: are you?
2: I'm just in my loga. What make war my yago solomon one do all quiet and then I do caro, chairman, a chairman, a shooter, your quality maker, some coin job. Don't go back for work on ever. I will know a cool or in Mirland. I have a bit of cool, and I'm going to get for your work out here, but I don't like war. Tengok aja gigi kung kita nak jual ya, lihat jual nak kau biru tak lagi no. Agaknya gigi kau ni orang ngah, cikir ya juri kya. Pada itu bawa kena perahu biru tak, kami pergi mau gigi lor. Kami gigi kau dua orang orang tu, boleh kulu gigi kau ngah orang ngah, mana ya tu tak hati bini show. Gigi kau pergi biru tak tu mungkin itu. Ingin ni kian, pengkian rai, jodoh villa rangga, villa will kian ni per, gigi kian rai show, gigi ni taman beri gigi kian ni jora. Mana mago meren mana apoya?
1: Apoya. Hello. Hello. Oh sorry. Okay. Hello.
3: Hello.
1: How are you?
3: Hello, can Matthew kela mata hara?
1: Who are you, Matthew?
3: Kopu kwa dong ukela yela eto kere tekere awotera me unwa chukara chel kere chenda me dong kwenye kwa awota eno kwenye ngonu niange ne kaunu tuere no mire endong nene kwenye ken me agiki eno bore eka tamana me yobodbuli well jami me no no tek total ame taunu tuere yenu mene karne uber karme tiyu tichate e kete chamu kergu mena me yini jamo abo tiyu no kumbere peye adron tebule wa mete winyu ready chawane ana ko bigene tichate kene anane brida karano no ke kendwere de ke kenu yinda itiu gina meramu koyi do ano me yotam machalo dango tela mete here ana tia tela da abiro jago ate hera chela molwoni abuori wana chalo te here to tu kunyu ka bulli mete here wake ken bulli du che medo gen dewi lobo kane chawani yene jeno bedo potena wa ame mier win ko ho amo nyal te koko eka te bergina mo konyu korge Nawe ko badan kemi yigi gumba me lobo ni en. Yenu romberi ye kwa yo. So kopa ka me giki tieni bule me tie winyu wa. Yoti unyual tie koha koha. Utikiri tiche pola me mieru. Itiye me kelu chene chivu. Ata katan yo apol matek. Ame uberu kori bule. Manu eti chawa ni en. Jina wando tuti yu. Wana chalo gyo ke ye mena me kwa mer giro bwa ye ni ka wa ma ommo ho cha deni komi o chale ye da ye na wanu ko pe mo bo ti ye
1: mm
3: nalu nu ko te mo lar ko ge to gir gi nu ne ni ya meda te mo ba wan no pe ba ka o mo kere tutu ya ku nu yini te ki ku nu wan te te mo ki da me o me da mo te ko bu pe wan no pe ji me yi ki wan o lu o ke lo o ke lo ka ni lo te ke to ko ko te tu mu ko ka re me ko pe te be ra bo ro yi ane gi da me gi ka na me yi ge en
1: po yo
3: po ma te
1: hello
4: hello
1: yo
4: Nina poi te lo program.
1: Apoye.
4: Ani lo fa lo robin.
1: Hmm.
4: Pai te kono mi kan.
1: Hmm.
4: Ana be na ti ale kinne chat mi.
1: Hmm.
4: A chu ka yago da wor ye. Te ken ni gumara ke wora ta
1: mar. Hmm.
4: Eto sol mo mi na koni mi na kiti ma ki bulli. Te jo ke na me wori chu me wori wil. Ya ko ni jo mar ke yai lira yen da business ge no ba eni ne na binu ko mai to no ya binu kai ko wo ko jo gi no wor ke mere ata ni mir be poj bor wadan yen ana ber ngar ke la me yen war ke lu ga chat ja mina jo ta po ni dog ja me gin tiu ke chawa nyonu potin ge me jo po ngue na me gin ni bi kwal jo kan jo dagin beber dana jelagin rom binu balangin a dinya bisel kanen jota de dia kan jabe ri ri ri ri ri ri ya me kwany jami ya dano en nyuma customer to en pete be okyo na pachen dang tije kanen nen yani na go timen go gin potayano yani no tiu tena ma bana ma pachen no amera tikin jo ametia kwal jo nothing no ko ker jo lera Kasi ni nanti ajar tu bino tepung ko balik jamah si punyo jami kopi jenis tekuar. Ya tu kita tiu kalau poti nanti ajar tu jopong kita punyo punya jasa jasa. Inu kita berbayar ya kita jauh. Jekin ija aku kiti ni. Wah kacir ya kau ni monok. Dokem. Jindu. Kau kau ya kau di nawa tu muka. Jekin saya tu kita ni kira peta ber. Cukai boleh dah dia. Imamen yinde ti chok jani fitem kitiere. Binu yuri jama yuri kai piu kota ngwa yang wacha kotunga chon. Uba ku yuri kai piu kado ta am zong tu keri sente boye. Imi no ta kota ha ma ho break kan na kitiere ne. Danu ringu ka ri rap de piu ka ti ta ha kwa ta ngwa. Kan mana te ro akwe ne. To Bible ko bwani o char me bale no berta. Pa mi gum.
1: Apoye.
3: Peter me duwi.
1: Itadera mai wiki ko hello
3: apoye apoye to bal wadu ko
1: apoye
3: do an kwal bada pa ju sedem
1: apoye kwal bada
3: ngero pa motu wi radio du ja
1: Hey
3: babbe ko abulini ya me magida kai wi yo tao ge ja ma ko ma ko ngero bi ber ba ngi na dok chori tiet kintong yo to adunga lita lo beru to ame ko ka ma kiye ya mo hi gina ba ko re ta bu ne na maro tar ma mahamad ko ko tani wi ni go ko mal ram ram wi e du shi mon no chana le ta pe me tu du dang wang gi pe ya ber e ka gi ni bulli ni ka yi ni ala pe na ti te ko yo ni ni je le yele kri ti gen ka chen ger ye nya man gen ora yo bar che ni che or yan to twal ni ti ko ru jue ti ben mo jo te wor korro gen su ber ko la guri Aya, tiap bola pasal hati ya. Jadi tuh ibu tu, aku tu mahkweri, tuh ibu baru kor. Iku lu dia mepiti ye. Tung lobo, dua ni tuh bar, bar lobo pakom. Jadi ager ber dua ni ada jam jam kekian. Jadi ager pun, jadi ame tu break. So kain ber ni nama angat wado pulil le aku joro. Tewer cuma lepung biuka. Onu kau ni keringa. Ame aku kau mencawa ni. Kan kau tu ko bukan cium kan abeh tu ko bukan ni. Tapi bikin tera, ubiru kau tahu dah kata mana pecuan ngatur kekian. Apa itu soal?
1: Apa itu soal boleh?
3: Apa itu?
1: Dah leh ya?
5: Wuih.
1: Apa ya?
5: Apa itu wuih?
1: Apa itu soal?
5: Kopi kuo. Kuo ti cuher ya, mereka kai wuih. You know what I mention? Kan orang pakai boy. Kita buat siapa? Mereka lagi ni, mereka lagi lagi dusuk. ti chuka yago amero ti record kuomo pikti ye kuno kere kuomo ichente ti chuki boye amero yono yono yelo ye ye kara lacha me upihe mo kwali ye chuki boye kiri chuka yago me apajma joma apajkan kara paro ame ye ti jo ame chungi te kamo ba ame gimot mene kudang dano kwa e ti jo aluo ame kade no kwa lo ka go ka dan ji re mo te ki te pute duro pin pe ona ye do ano ko bi ge jo mo na o jo me ne o jo me bu bi ti mene ko kum dano kwa ni un ko chun ko kanu pien ti chawa mo ame ka yin wor ba wan wor te wan wor ke wan do kwi Iyo kai miti buwari. Kai yinti wili jam anda beri chikarni. Anda wati beri yungne. Pien gino eskoti yin. Kan yin yo piki ni jim upiki. Gino ati connected. Ngati li anena kita me jim kiri pika ipon otunye kape. En puri jim upiki du inu upikpe. Donga yago kiri boye kai wariye yina tedero. Wuluna riyo mengato kong wuti guki ke wilu jami. Munu araya kani tua tua. Awul maya na wul kano wutu kwe. Awul kano me wut pur na moro. Ewan puru puru ni daki hamoro nu loko pika mo pungutu e wuku muni chakali. Anin ngato chako bija. Unu pika mo pungutu e wuti uti uko. Dangkape unu wun panjija beri shapte donyoha. No pika weli cha worko en pod donyo ni no pika mo cha wote kere o te ujio de lang yo do me me o tor tu me don kai ni wel pigi ni ne ni cha mo yi ti ke gina gina me ya ku ti a mit ro mama la mit a guha me dan kai bok bok yo re duchu don ana ko boti no wa me gi yi no ni Obangi mi ka baami ka chata no mi mod mengi yugi anga tora wene lo yobo me kwalo ni yin ti iti dugo ni no me kuni ti ente ni ne ni ja lor cha ho chori ko me kano nyo mama ye ni tap yino ni ane ni in polo ni in ka polo ti ni wor ka ye no ka ye wor polo jo ka pe ye ni no ye no ka te ya to te beri ye kanu pi na polo po gam yo ku Munu kwacha wanu miyo botu tinu wame ginung beru planning ka nino long chuki tin chukwene tin chuka lea jopon ye dango lebu chuka jopon yo miyo to wogin baka gini yini miro kuoni yini wole maho teche tek ay ngata koni chintia rin lobo pot goye jotia gedo wote tamo ka gina kile mora karino no chama manu yore chile
1: apoye
5: mate
1: Unde di waka kwanyu weo se dugu chen yuno mede kiri gamu chimi ame putie ame aromo gamu.
6: Joma pachi kabere chigi ketu mahi wata kadi swalo nyue lengkwi chamitu riehu romo riehu ni ubiru tikiri Apex Electrical ame ti yu chekere kai ya erano bauti chitu chim choki upi jime wai wai ginti otu chua don EAA building manu diri chatu jami machi wires, globe, MK boxes, conduit pipes kere enu chere Charnang sola cheji long wires medu kere batteries ki wela yot utina hai CCTV camera kere nyun kome long utia uwe kumki mit ba waka bi kubu sola lengkwi CCTV camera roma malo abera lo kamota ni ubalo kome kiri la harebo gimeo yot pia ngeche ri yu kere installing tika iwigina kene ya pachkan penyo tamtie menu ni wikisha wa welwa yota pepori kanori ya pacha loro kuwerike gina manota bira bira bichel bora big not deka ryo adek nyonota bira bira big ryo ryo achel Bora ngwen ngwen, kape inota bira bong ngwen achel, deka bora boro, Apex Electrical, utiyo hukope chatu jami machi kumbi ruama mali ya pacha loro.
7: Kade ho ling, amepetia lok, met fortune mchuzi mixiye, we chakop, dek riyo, chakop ni, anaya mita loa loa. Riyo gwene tungcha redo ni, hey, anatia yum yum, kapo deki tungcha moni, Kongdahi meda titidi. Maduchu ibocha titidi megram saboro. Meyo mchwin I fortune mchuzi mix. Ye beef, chicken nyo vegetable seasoning. Ubedu bocha titidi entuponkiri gina mitame ye bot bitko Uganda limited. Nong iduha moro kiken achokedi.
1: Hamere kiri gamu chimi. Hello?
8: Hello.
1: How are you?
8: Poyo Shioba.
1: Apoyo.
8: ne chuo paital won ten kan tamo ne anna ko kedo ka jelge tamo do ber gi ne metto kede maya kan solo mon ko be ko mo ko jo lo yetiana pola ra dan ninu ko re ti ber gi ne gin ko la ko wi gi ne ko la ti gi ti ameto chu la gi no ko pola kare kayi ni wiye ko be ko ko yi tabi wi yo ko ni ma ha wi mu je mo re mo ha mor pi re bi pi re bi kel gi ne o kwa lo gi no ba ko be ko ko be do kay ko bu le gi ken mo ha pi re o wiye tu te de gi kan don kayi ni chani solo mo jo ti ko de ka chel ki ko gi me mo yo gi nur me te no te ko yini no buler ti abe ri ri ri ri cha mo ami to ka me kwa lo mi ri ame yi ti ti ka chel ki ko ni yana ko bijoni gino kuoni kale ngeuni no me yo pido petie mi re yin bet ka ben mo temi ni chi mo teri e mo spa na jama jo len ka gi yini wor me wor ko yini ngole e ka pe ne ki da ko ba mo me na mo to no so mo kai ne no ku ku ko ti ra to ping du ju peri no mu ju ku ro me ko ko pe ya ka na na ti ti kum na ma me wa lo ti dayinu ko ko ko da puti yer ento jona ne biri gi ne biro ko jona jona ti ka ke dir mate yitte no widi ga da ke la ken dan da ke li joni nu ti o ku ver gi no ko jo ke ne no da inu ni yo yo ya ne ka ti ku ka ke jona pa ka ame nu ngi o gi ni dir gi ki ne ku re gi ne ker ne ko la jo ento ni ke le ngwen ni na mara o bala mo re na me yo wi no da ko ni o ne ho ko no lu lo gi ki me re no eka te kwayo joame kelo joame wurchu kien solbon wangu ho yo horo to binu wao gi ka kel ko to hagi mono pe ko ko mere ko eseli de wana kwayo drivers ni ame yi to te ya me wot ko yi nen ko ding na me yi te me no ko se yen kar ke ni itite itero dana no be da ko ni wala wurchu abo joame ne ta otimo abo same wurku eka ka ro ke Kamu kena hidup lewat dah ada hikmah dah. Tiap ikan ada unyi unyi kefatan. Balam mana yang luar awi awi ikan macam kebunin. Nih ikan tu jual cakap dong. Neko kita luar komen tu. Neko kau jadi ke onyo dah mu ke onyo mahu komen. Ewak kat ke kemas. Jitu dah kena jangan urus jutah. Bapa yang kau ini mu bayi jutih kau curang ateg. Kalau ke ulu ini lewat dan kau cik itu tu hilang. Kalau ke itu dah orang wang lah tak hilang. Dan aku ada dua berdua. Ame tu tiga ikur. Koi tak cekin koi ya me hacer teo gini u chal puti ko ya ya nyo petie eka se ese sen apoy ba somo
1: poya poya ndi hello
9: hello
1: how are you
9: apoy ba
1: poya
9: bizi lela nyor ber lela nya tolomon ko po ko ro lo jogo gini chenne tiberi ke na cha no chen ni tam ne worwe gini chu ka ro tam ne kwal ne kuodo chawan kuodo nya na hamon borwa lela kana woda mor mor ma ho kan da ho kwal gwen adon kuo ka mon da don ye u ber mi jo aka yini chwa ne wor kuo gen kori ata wor bora ta her kan ne otini mor kuo pe wor ne jo mon ne kuo yo ne ha kuo chen ni jo ara don jo akwo gere wot mede kwo pipi mordi kan dro no de beto wa kan di wor wor kwal gwentu ma kiri je ma wano le de ko ma o wan no medu piker du boya
1: eh boya gamo ka chima si al don ke ken atete ko program ko ni na tini ni ene hello
10: Solomon Abiru bonyeto na tipasha bapi.
1: Oye bonyeto ni.
10: Wahamot kongo tehama miru jokwe ni ino gi. Uviru ngatame kanya kino tebera tek tende kakuo. Jono miru bedi ya kina uteki ya me Uganda kwero. Tankati ngataruti ya miru kweni na mabiru ngatachunye tek kame neha kuo. Piena kuo kajini neko nuyini kwanyo nama giko miru ya uye cha mebina yago no. Eka edwa kogi imie cheli pia rabo ngwena kwa ngwena. Kwa waha poa jua motimo kudotimo.
1: Jua neho dano?
10: Jua mo neho kumena kuo. Mwenudu ubeda kuo. Pien jina eno mie ngwechi unu utia mokoniene beda kuo. ubang biru kane kara lacet du tende no ko kana le ena dano no da berati na dano ba ena jonde no da beru atina dano dan kape bo ko ya ko tu ri nyu tu a ba ho nyu tu a leptang papela tia wa har kedi kin chelo ni wede ti lira atina ti beru lira da rabere kera me petuer na hete ko amani chane bine om atina no beru lira no jolo ko Luaka joke na me yetu borwa bapir kuna me wora yago te duogi tiengi. Ine kwe nen dana mo wor me wilu jay moro chaka na wilu jay me school chaka na wilu jay mogo me kanicha chaka mogo me chana pora tura yine te kwa lo jama dana ko eka te duogi tiene. Nui yine te mongo wango ba beri komi. Pede chuke ken ukea moro me lo wilu wakane o wora ta tutu te busta cha. Tejengo ka gali mere ka seken da ke ha yano da yo kere yi doha tengo lo ka gimera ke la kanetu da ke la ha du che nu gali mere pe di senta tarba e ka da jo mo neno tira we ko ni wori yana tin na hana kwa lo jo jem de kala we la me woro ko na ja ko pa ti ni ngato ke na me gire mi ro kwa lo dano da ke ha mere ti ya ramo kada tihni ramu ko kajo nehi manana karra karra dan ko ri ci ko we ko cin ko dan no yena ba ko de fiam yi ci apo do dan no me petwer we hongin ko kanya kina me we ko pere ju ka togo ngwe ju tene ko ngina me petwer te mayu ko me ko tini ni ongin do na tia make we ka me ko ri ci bi kwanya teri mo cer cha nuongin ko da uti ko me pere ju ne hongin ongin do tia chulo ko ro ba mi gum solomon
1: oye bonyotoni
10: Apoye tutual.
1: Chime agiki. Hello?
11: Hello, Solomon.
1: How are you?
11: Maurice Ngore, apoye bere niya. Ma kye, winpi ngwati mere. Yomo gali gomo kaya, wano pikine wana kumi ye. Kuku ono, ule wako jodo, kima wana ke. Ana lo kidango, wini kwa logolo muna, yuko ya uka. Ojo mi ke se ku oka an winyo an ya be yo ma yo na ko pe otu ma ma nu da gin policy ko re ko de der mo ke o ti go na no mo ko be de be yo ta me we ko ne ni we ria ga jo no ta ne ti ye a po yo no
1: a po yo matek o win radio po yo tral ko pa jo ana tamo ni ala cha cha ko ko pa ti ye o di ko me ni natin lo ko nu pe da ke a pir dek Tual, ya bere yomi ye recommendation tiene yo kan dia tamone

bidin gwaka chunya right vera de kone yelo gomoy bi ne gwaka chunya be ma tek mun vera e apare bitch kum cha bongwen medicine wona cha bongwen ka chekre nushu bongwen nushu na cha wa pa beru ka chekre di ome islamic connect mori matek stado alex water sa yute unyo radio be ma tek nga yikano ke jota.

tuare kanyi bet giri bakiri mesiyon na memom lakere ena dong kado yini na do yini yoro ni lakutami petro bedu yot ba wanino kunien mwembinu nino dang atwali dang intid pebinu nino.

0: takwan via chama peitino maga modayam magi narunger naga bimadan via mara peigi tino joni lumlani koni nani maga matotuara naga diga loni via mara peigi do mega will chabunji kerio di mediomo kadi bana naga tini koni ngai loni kadi nego pabiloni rup chabuni wichabuno anyiko matomot kaiwa kadi bura taro yoyot kuri pari ibunji ko chalobe ko maraga ye pugi go tuma eyara
1: eyara
0: amanti lim ke si please na ko te yogi
1: wicha benyogi
0: jo cha ko lelo ko
1: ni eyara jogi wuri wa ke nono
0: eyara jogi wuri ke yele nono wa ni yo ne ko me wa
1: kadi ti si please kadi ti chi lim
0: rigi goli mo de uno kai te uno koi goli bola.

0: Matyo kariot, karido donyot ukwanya ka barachel, teme diwira kubi kai kwanyu kele boyo. Yeni chena donjukana nuwa dongo wako. Deng medunu mainu lake para kubi peba. Kawele matu uraman jwa nila deka tuchio, weka boye dey uri. Ana neni malao kere uro doka tukudu, kuma neni matyo kere uro maka kumbudu ba. Karu tunu ture, dagoro da gulu. Caro lo de gulu day o bolla de ke ken ari chabi che le ngale wa no ka bam direta bino adi no dalle lo da lela ku minino dire mo kapi u lele onye ye ku nini come te gine no dire re ma te do ke jo kono u ke lo bayo ho te peti dire re dire da obero pinyo lin ma do do ke jo kono ke lo de do ki bi nyim dire re okay li diere re pi jwa dang pelo ku chingyo malang el wi dai te ko ni diera ti ana no ni ai do le riol par wanyu bai chon ni no beng mo legi chao karu ko maria bai chor no go dai wa le were o ko wi legi ma kino jani ni diera wan ko haru do ba mi ko nyame mar ne ni riu mo mo ri le go na ga na ga cher ko ko no jo ye do kai pi ma ga dang pelo bu yi pi Doña Bala Piumara take a carrier. My dude, you would a muga panya dead. Could you muga ming a mere donyo gina lagoni, eh? Yini chioca lagua puli moti bull.
1: Yini papiwa in cadiri, yini bully tungye.
0: And you could look in the chimaliling, dear no pang, eh? You man mean. Take on idiot. Neck in a chamani bang. I would a gum and poratino bong. Any enemy a baron near a chill kitty we in here. Dear ni atene ni eni dear ni bala ko bokoba ana wora no atacha ni yoti ko ri ginari kiye be a wora no bongi yoti ma ko ginari kiye gina wora no bong ma ko ana ni abe dear gin ta ko mo bela linya linya ko mo bela kala kala ko mo bela pua pua ko mo bela ngura ngura o li linya bo chali chakal
1: ana no titi ra ko ni o chama ni
0: wa ri chama me ba ah na ya da ko pi ma ku ru pi mara te ba bala yi pi Nirang viraj, depende ni diera.
1: Kara nirang mo vi
0: bina titi da tiri iba kuli.
1: Alaga pola pola
0: yi daga mani yin. Indiara arang ya nira ber. Laga nira malo tiariam. Ipinang tiariam. Pom long tia dega deg. Show dega wana chamani. Dira maki tini pina maki malo ko ye jog dega kwan laga. Mako kamari vi daga iba kuli jo chao tele danga liet. Jo lih lih jo tui. Ndiera nyera ngo pye nera ba raba ko manwa nga mane jele ni para taman pe nyeri dire dege ni para taman pe nyeri kwan la ke dong ni dire la ngai mal tiyo bichel pinang tiyo bichel pom long tiyo ngwana ngwenda chaal dog de ko ni dire yini nanu kire o bong ming nanu kire bong mi chamo gino momo ngeyo yor ni dire wan chel ka pi mo din ni awa pe ne go dano dire chema chema gin ni awa mom
1: ima kita burri pi dango tiyo dai doge Ma kita chele yipi
0: Dango ti uwa
1: ye Ni ubong man kirye ne Wode lo ni
0: timu raj ma Ato chon tamye ne Abo yi timu raj Imato dili chon dok tungu bong Moni da dong ba Anena kwe manu tu gomi chile Leo wa yubin yubin na Loka biru ba ba Mira yuba gambe ready Inu penyu bonga tina aningo iman mama ni bong de ko wori mia terja de cha para ta ma ya pe nyira ko bi min pe kwa yerio bala mo inu queen ni bonga tina na no la do ko la pole yi dog ya ko bi no la ko bi ngo kare man mama ni bong la ngai mala no a bichel i pinyang ti a bichel pom long ti ang wen ang wen ko no chama wa di ra ba de ko no chama cha
1: bala ko ma meo
0: ata chi ka ko bi ka kor chue dugi no ngane ka nyeri pien kwa ta ta Right, me chamo gina penge yo.
2: Radio Pass.
3: FM.
2: Radio Pass.